Hei, Akashvani aizo alani. Vo in jun nisom ni in rin ni gan hun gan lo janta amin ngai khadu den zavain chi bai gan bo ka che u program announcer hi Maria Lanon poi kan ni a control of ingenuity with hilan nun tuang ani kan program hi medium wave meter zanga som nga panga point panga kilohertz zanga som li le za point pasari megahertz changa pon cho ani ya din Akashvani aizo YouTube channel la zing da ria thleng laifa ngai thak the ani bok do nani nakin jing taruk le minute nga achan chan chin thar sap tunga chhiar de le mi kan la chhonga ga daruk le minute som pathian fakna la huna chuan kelal chan hima sindi lal than pui le la du sakite zai ngai tha in hun kan mang ho wang

Hi Akashvani aizo alani kan hun man dan tur duan lok tlang pui lo ngai tha ila daruk le minit som lal pa chu fakro ti hun da chuan pathian fakna hla ke lal chan hi ma sindi lal than pui le lal du sakite sak kan ngai tha hobanga daruk le minit som thum panga kutna thokte tam ti hun a chuan soi chini kan ngai tha dona muga pangang khoi tu te tana sha tur poimo te ti thu dorothy vanal mangai felicitator nitrate of sericulture soil kan ran vula artificial insemination kan man chan ti thu doctor kel chan hima state veti hospital khatla soi kan ngai thau don ani darsari news commentary kan ngai kha anga darsari le minute nga zai remoi huna chuan pc la rin hlo i le vanal mangai te zai kan ngai kha ang darsari le achan ve achan chin thar kan puanga nga darsari le minute somli panga athlir vel na hun kan mang don ani darale minute

Inun puri tak chu ti hla kan ngai thak tak ron satu kha kelal chan hima ani tuna chuan sindi lal than pui zai kan ngai thanga chatuan nung pui o krista ti hla ron sang.

0: taxi parmite sarkar in politics ham thana umin a pharai tokin a pe chuak tam u chuak ani mai theye permit lo nei ma sa te lung oilo na thom thangwa po kan thafo mai an in tram chu a mek ni point an soi chu tiang ani mek lai chuan kan sarkar kal tole tu na mi point an na ti dik ngam ha lo chu state dang le kha pui dang an ti ngai kan thria thau lo taxi te ta na din na hun bi designated stand an cm hi ni a he hian na sa takin ati huang taw ni nge point lang chula chu a hran pa kong pui ni lo taxi chuang du ten an chan thena tura lo nga na ni lovin al katalon chin kong pui huam chunga nge ala ni zuya he hian kan khopui kong pui lir thei chevel hin na sa takati to ten te boi hle nge nge ani e zon atana man tura sarkar in parmita pek sarkar du sangna dong tu ten sarkar thuai lova mi pui har sna siama chuan man an du za zat an la ringot mai hi chun pachanga mi pui rok dik tak an ni a athunun theitu tur parmi petu sarkar la chuan thunun chu soilo anga melo ti alang ta fo maya atuar tu chu mi pui mi mir kan ni a abekin mania lir thei ne velo te hiam an tuar zola du thlan tur dang an nei silo tuna hian mizo taxi apps chu taxi zong zong man turin sarkar in thupe ka chuwa chu chu chhuan lam siamin an zom du lo le hlom niom tak ani a sarkar in taxi permit dang pek chuwa avoti thom te kanaw hreve a mizo taxi apps chung changa hian sarkar hiam ti fu chelo ane ve tho ome application man man siam hi a fulem lo he hi chu atira an ngai to chiang lo ni mela mizo taxi apps man man hi taxi chong ten an choi tur ti le zel pe hi chu a omang lo hle chia hi a thei ram chu mi re thei jok phuri chiam lo zong a khon tur ni line taxi mang tu telaka tanga chelo lak bel zel hi a fulem lo ani chia se ta ka chon covid ri leng wa nga khovel puma boi ta ka khan khovel ram dang te ang bokin india ram khan sum har sana ti min har sana chi rang rang a ma sona me pui chok jang khai turin tuial the atanga sarkar in si alak chu central sarkar chuan tinia min state sarkar te po tinia ve turin nge na mizoram point petrol and diesel value added tax alak thin khana sa takena tinia ma petrol le diesel man atlak nim pha me pui min chok le ni kha sarkar therin kum sani somni police supreme bar tang khan petrol and diesel vet lak chu at pung chhole ta a chu main lo vin tun ma lo ngai lo ses alak bel le ta boka thil tang kai man turin ewangin me pui po an phun vak lo mase asia khathang lama indona kalme ka wangin tuial theiman nasatakin apung chhota sia tundin muna hi chuan vet lak ti tlema ses po hi lak rilo afu ome khovel pum la india rama tuial theidin mun abikin aman atom le huna atul chuan lak le mai ni se chutilo chu tuial thei tolu tuka wanga lir thei chuan manne thil phur man lo to chho zel hi mizoram me puya bekin mer thei jok ten kan tur nasul tuk don ta ni in alange
1: hi akashwani aizol ani darsuri le minute nga ani azai rimoi hun kan manga nga tu ruma hian pisil rin lui le wanal manga ya te zai ngai tha in hun kan mang ho don ani ama sabira tan pisil rin lui zai kan ngai tha anga ka phulo che ti hlaron sa ang

chui thang va la lu hai ti hla kan ngai thak ta ron satuk va nal hmanga ya ani tun tum zai rimoi huna ga hlangai thla nun ber tur chu be se na in ti hla ni a pc la rin hlu in a ron sang

0: Ah, sorkar in mala na tam tak ane ila ete shiet jen apoimo ti soim nizaram sorkar chon thai thar shana chung tsang ate ati chah le ti ah healthcare cha zok ai kalak ti top te chu anti to lang sara ni thu soim mizoram ai o ani angin mizoram sorkar malan shang shang sorkar le pui athen sorkar le pui ne thun zam ngai te lo bo zui tu turani thu soi bok ani
1: Bây giờ mà chọn thay marketing chung sang thế tôi nên căn lọt linh em to à thì à chụp chia sẻ ngay là vậy thế na đợt là chọn healthcare chăm sóc thế căn ti à tôi nói hiện căn lọt linh à tin sorkar à hiện đang làm nát hen căn tu mà tắm tắc căn hen to à xem chặt ngay căn xem chả à căn thế chưa à ai cần tập bỏ tập ta à thì non practicing allowance tu ma sorkar in anti top thelo te khadan lo ti top khang ho sorkar malang na ka a lot lin thena turin engi central sorkar a ti ve thei om mo eng ang develop lang em nge project nge central a bo zui ngai om khang chi ho e mizoram ai o kani do na bai central ne nai in dor na khan khutila ma ambassador kha kani mai do na chumi to chonin sorkar ti ang ang khat kan kalang chu
0: Okay, ang tiyala kong kima chon rase sa MP tan chon India rampum ang angay doon man ang angay doon ti soin chumi tur chon zir chen na fil tak na imasak ang angay doon na niti bok. Ho ti fair, saan som ni prok ay zola mola na ime ka nin hit chungin cheng no isam tumpa nga saan ni zago som liman tral chuan ito. Akas fani ay zol news zona changin horticulture department na takta chuan. Ho ti fair, saan som ni prok ay hen stol zan ni som siripatum om ti soin an base ay ni puy nan lupti an soya. An hon ni khan cheng noi som pali sing ruk sang li za siri som thum man an shal to a nimin khan noi som ni sing thum sang re zani som man shal le in ni ni chungin cheng noi som thum panga sak ni zako som li man an shal chok to ti an soi ani
2: kumina horticulture fair kan ne hi avui khatna ta lamwa la kan mangta anuam em em a base ai mi pui hi kan tama kan chhatnim boka tin kan ngai hu bokta chuanin ni tin hi stall nei how he sells record hi kan khonchi ta ni chu chu ni som pasari cha hang kan chan ta kan fair hi i ani khatna kha noi som pali chuang sales record a report ha kan dong ta chuan stall za thi za ni som sari pathumani ta chu second day a hian noi som ni vela ni shala chuan a vai hian khan ni ni chung ya noi som thum panga chuang hi sales record hi tu han ong tua voi hi a third day ni ta ni som pangwa na ni som thi hi kan mang do na a vai bel khom pe chuan atam don khop mai
0: Aizola Employees Provident Fund Organization Special State Office Website Pradhan Mantri Viksit Rozgar Yojana in Shilzana Hunimin Tlai Khan Labor and Employment Minister Pulang Hinglova Marchan Tih Khotlanga PIB Conference Hola Ahong Honna Thusoyin Pulang Hinglova Chuan Rampum Malak Na Noya Mizoram Matel Vecu Chuanam Mati Thusoya Na Thok Tu Tele Anto Chung Kuham Chad Na Tura Sarkar Lai Pui Ministry of Labor and Employment in Scheme Pai Motak Asiyam Chu Fakumati Thusoya Employees Provident Fund Organization EPFO chuan formal sector an hathok tu te chu an hatho atanga an chol hun thlengin ahum him theya pension a sem sak theya chung ko tam tak ahum him ani ati Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana chu na thok tu te ham than atana sem scheme ani thu soi bok ani
3: employee te ham than na tu ren ya employee na min tho he tu ran nei te le ani chen chu mai te mo bok ma se an noi thok tu te an mani kal ta hai son te ta na thim sa ta kan yo wang yi wei na hia epfo noi zia lu tam tu te tu na kan han soi me pm vdr wai wa ya atam zo zia lu tu te le e ham cha da dom tu hian mizoram labor zo zo le mani cho tu kan employer te ka so ma chu ma chuan he hun hi kan gul chan tan na kan zawai ta na e malam kan pan na hun ren sang lo ni se alo ma tam
0: chan chin thar hi akas wani aizol tanga pon ani a AIR News Aizol YouTube channel All India Radio News Aizol Facebook page le newsonair.gov.in at chan chin thar nge thak le chiat he da ani voin chan hudar ni le chan via chan chin thar pon le ni ang Prime Minister Narendra Modi and Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana Nanwe Nimin Khan Cheng Vai Bacha Sang Nire Zari Hulo Manasem Heskim Mang Hian Ram Chunga Nathar Siam Kunga Tran Puina Pek Ne In Sektor Sang Sanga Aizana Chazok Siam Ani A Prime Minister Narendra Modi chan kumjabi somni pakhatna chuan thiamthil ti hmason ramte

Hei, Akashvani Aizawl ni tu na hian zing daria tania chanchin thar hindi achiar delhi ami lak chhoni lo ngai thang u.

mizo har ta se ti khla kan ngai thak tang ran satu kha le lung muan ania chu ti jong chu ton chu maram ngai hla kan ngai kha kho te chu lo ni ta a akashwani aizol la tanga puan chu ani tu na hian dar kwale minit som panga ania hind lesson hun kan manga nga ton chu ma hian lal ram mua ki le zilai no pangti government primary school chon pui ami ten hunan ron mang do na ni longai thang u

Odi ti hla thiam takarun sutu kha h zo sang liani ani ole tuna chuan lai khum za la kadon po in ti hla kan ngai thave thunga nga lalnun moyan ran sang.

Lai khum zala ka don po in ti hla moi ta garon sa tu khala lun moi ya ani tu na chuan tuisila ti hla peter silarin moi ya sakan ngai tha anga ti chuan nang nen ti hla h zo sang lian ni sakan ngai thak chhun zom don ani tu nei lo ngai thang u

sang ming an soi zoram ti hlak an ngai thlak tak kha chan champai mzd saphet ko je zai pol te hlare mani ole tuna chuan turni pui kan do dai ti hlak an ngai thave thunga vai va kon wai mzai pol ten an run de mang

pasimer ti zai kan ngai thak ta kha mingro pui ber ti hla ani ole tu na chuan one in christ ten ka zai anga ti hlan sa kan ngai tha anga ti chuan ka hlana che ti hla daniel square ti sa kan ngai thak chhun zom don ani tu nei lo ngai thang u

Itakani, di lamoy te karon sa tuwid ka el posimerte ani a tisuan what in Christ is I gan ngay thavele tunga nga kazin naram di la anon sa donani tunay lang ngay thang u.

0: Krista tan di lakan ngay tlak tak ha ilpo si merkes sa kani. Alit sa tizong sa tun chum patian fang na lang ngay tlak huna. What in Christ, Daniel Skoyle, ilpo si merkes ay kan ngay tlak tay anile ta. Akash, vani ay zola chang apuan tswa ani.
1: Iya Akashvani ay zola ni talay di huang.

0: yoga hi chu jima ti burupurang chi khani velawa mi kam deuh ten kan chita drugless therapy kan ti na ta ba chu chu chu ka bel du chu
1: le ani khani kha yoga chung sa kana sui zo ga enge om zia lai ta ka poka khat khani pusoman no sui zo ka enge pisom pui khami yoga big chung sa nga hianin han bel du nem yoga chung sa nga om zia te enge kan nga idan thing te poka nan sui chho do lo ila
2: yoga han ti hianin enge Instagram atte YouTube atte po kan mu fo anga mizo thinlunga po mizo Christian na thinlunga ti deu khirila a chon yoga hanti hianin mi hi anar dewani mo wal out ta ka hanti te hi she nuam ti lutuk lo na nei te po an kan om furang ma se yoga hi yoga ga chungcha ka soi du chu yoga om zia te chu he mu tura tamani yoga chu e to join zom tour in zom khom tour mo to join you sanskrit changa lag huge ti changa ron chwa kanita sanskrit changa ron chwa kan ti chang chon a indian ngal da ri ta ni mo e sans yoga chung chang in nyal the de me hi ne in nyal la to phle the lo hi mi zo pon kan ne a zu chung chang a bo kan in nyal to phle the lo ko shan po kan kan rual khai the lo ni ko shan po dang dang kan nam ta ni ngai dan ni nang the lo wa chu ta chuan in ke ma mi mal bik ngai dan kan so yanga yoga hi India ram chul chuak India ram atanga chuak ani astanga yoga o ma tunan yoga hi chang chang tam to lu tu kani i anron mo enge ti thar lama anron ti modern vela chuanin i exercise ang tipunan a exercise na sa zog le zual he tuna kan ti dan kan tuna kan ti te chumong chang ti tu tin dan na sa le zual zog mo i
1: aron
2: bel tharna sani mase kanlo zir thina chu e patanjali yoga anti khania chu chu e chu ta chuan astanga yoga anti astanga chu astang ti chu e eight branch ang mo eight pariat ang haum ta ni yoga hian chu ta chuan in e chulai tak chu soifia ngai lai tak ka ti chu ni ta yam a oma yam la chuan restrain kan ta insum theina khani kan master thak fek hi ngai ta ni chu yoga astanga yoga chuanin ngun deu ne lai ngai shaila yam a oma restrain chuanin e insum theina mo mi ku thak lo non violence dik ta kanun ruk ruk lo zong zong kha um ta ni kha kan master ngai ta ni ti chuanin ya niyam omle ta observe he englo thu oi theina mani in thu nun theina self control sa khwa mani sa kho ngai poimo feel fine mo in chin feel kha ngai le ta ni chumi zo a le cha pathum na chon asana hi omta posters kan ti tho ho tuna mizoram le munchak rang kan kalpui yoga campaign kan ti hawa po hian yoga asanas ho hi ni apathum na hi ni kan kalpui na sat pera chu chuta chon poster shang shang omta a i chu chu e taksa soi zoi khani le tani mishing pakhatan individual pakhatana ti turang khani tani yam niyam asan kan ti chu mase kan kalpui per chu tuna yoga campaign kan kalpui apo kan kalpui per chu asana so chu ni posture strong strong exercise ho khani chu mi zo chan pranayama om le ta breathing control mo thok lak dan he pui mo lu tuka pranayam pui kan kalpui shin tani e exercise zo kan kalpui thok hi apui mo em ema mase thok la khan ti khan he pum han ti che te nar han hupa nar le lam ti te thok dan mu zin ye thok heng sinusitis ni tan te chuap lam chalo ni tan te che em em me kha om ni a chalo tuka tani breathing control hi chuan pratyahar om le ta chu chu sense withdrawal pon lam thila ta in lakshan ti kha om le ta ni chu chu chuanin darana omleta concentration ril resorbing na kha omleta dania antia meditation na ngai to na thunun the dura ti khanya samadhi omleta avaya kanji kai mani chung lata da khom na ang khani tani zong zong zong ti chu yoga hi sang ni le pali panga tang chho khanin kan e min lo ti tir ve heng me khame aposter so ha kan lo ti ve chinani masse heng ho ya heng ho ti ngai lo hianin kan ti ve kani lao tu ri lao tu tlat tu tan chuan lao tu ri oma i chuan kan chung ti pakhat po hianin pai lao ni kan ti le lo ga mi pai engam lo shim shim ani a la om lo kan te ngang pon hi chu pa e chi ni kan ti pon pa chu ka do lo ga lao ti pa kha tong pong

0: lo to pani kan
1: Mm.
0: sha chian kha ngai ni i enge yoga kan ti kha ma se yoga kan ti heng astanga yoga po hi du chuan a man vek the ni a hlom ka ti chuang mi alo ma se ka ti thei lo ni ti top mayang a har ni he an asla ma te o mangai ni he tiang tak tak ka va in pum pe ka kha ngai ni chu i va in
1: A zong zong ti
0: o
1: tu
0: a zong
1: chuan.
0: zong ti tur khan kha ho ka master ze lan ngai ta ni chu master lu tu ka ngai a in khung thana mo i va kem ang lo lo ang te va ti te kha ngai su da pa chu i ti the khe rangim ke ni mi zo te ni sunday ti na sunday pathian tu in zir tir pon kan nun pui the lo la hian in het tiang ma ni in pum pek na zong zong ngai thil hi kan ti the me u do nim ni ke ni na kan lo hlo ngut chi ni do nem ni lo ti lo lo lo lu chi te reng po ni la i amandan kha la om le ze ni meditation te kan lau em em ta ni in real ru ten in te in da ru ka ngan te da ru hi ni mi alo nya o kha kha chu ngai dan sang sang om ka ti kha yoga khanin i kha tiang zong a ti po kha nom tho kha tiang zong a practice po kha nom tho he lo ti chin kha nom tho ma se meditation te khanin real ru te ti tho venga lim na lam pang zong ngai to a kha mi chu ka tong trai na ne na ti te kha meditation ve ka ni mo real ru ti zang khai na tora i mun nuam tak khanin om ti te khanga pathian pol na han ni te kha chu tiang zong zong gan kal pui le chin bok ta kha tiang zong in kal an kal du ni chuan a theini thil hi man ruah hi aking tu zira ni ta aking tu khan a thiam chuan la om na tura eng ma ka hmulo re ani chu chu poster chho a po hianin eng ma sitana ana min shwai be na turi ka koi ni thlang ang kala hulo ni chu achan chu stretching chalut tuk vek ten ni ta breathing chalut tuk te kan han tyare lo te kan han ti ve pun kan zang hok zel ni ke darna thana ni te po kan lo ni ve ta kan han ti te phi chuanin kan zang ngal hok chople chil pun he kan zang ve hat the ni khatyang anga taksa insoi zoi na chatak khania ma se mi na a hlau thla ta hlau om zonga a mu thla a engla hinge an ron hlau thla ta hi kha kha e kan a ti te po kha mi ron huni khwa lo lek lek ang zok ang khani ta ma se ron lu chil se ron thre chiang se
1: ta ka chun ne kan va shi chi to lo van te po khan theng a tro
0: kha kha kha kha e meditation a kha va hlau bur tun lo kan ril ru kan dar ru ka ti khanin setana na ron lu a ten ti ta khatyang tur kha chuanin ama loga changa seta na ha kan belte de lo pakte nga ya nga te ka ti kha
1: rinna rinna ti che thei tur khop chuani lo ve kan ti da de mo to
0: rinna ti che khop tur hi chuanin
1: ka ha kan lo do ber chuani me lo mo christian tanson mo at begin he ta kan shia tran tir khanin kan in soi thei na sa ve ni ani ta ka chuanin
0: a anil e hindu changa chuak chu ni
1: ani ni ani ta ni azir em bo mo
0: a thu zong zong te po hi engi hindi mizo chan hindi kan ngai kan ka thin lung yan hindi hi a on lo ve ni a sanskrit a anan ti le ngal ta anan sui zua zua phe chuanin he a mantra type to bok se he tong trai na ang khan kal to ta ni slogan kan ti ta sanskrit kha chu sanskrit hi chu a poetic lu tuk ta ni he kha thuk ni ang dewa kalchin hi ni ta ni mase athute han letlinga chu ti fakau chuan in he apa a sedana biang na ang emem bo kha lo ni lem lo enge chu ti chuan ti la ti chuan ti la khang ho khan ya ti chuan hindu tanga ron chua ka ni kha hindu hindu pachal ti meila kan she he hindu pachal chuak chaina poster thatak tak aron don chuan ki chu tha hi ka ti pathiani na a fin fin na a pe ka changa ron don chua thawani mo an fing em em an thwa ka chani vai ho hi hi khangina tu nuan an han en chin chan e an han zir chan tak tak pun ti shol ati che thazya tlan kan pon lam ti shol ringot lo chung rila kan pum pui chunga mi te po azuk ti che dan zong zong te mo ti sen sang bi bi sang zun thum te tan hling po man thei lo ni dani an han zir chiang a research te an han ne pe chuan chan ti em em ni
1: ne hei pu som ang ngoi re de luk tua tak satana si sel na lam pang khat re mi kan thu pui on de kha ni a chan chim mishing de zu kan dam kan upa chho zel do na khamiyata na loin bo sai lo na ta tang khan in tin ching yoga kha tang kai ti chho lai vela kha apo somon men soi sang ma support sera dule nakena pison puin an sun som ge
2: ka na tuna kan topic sri kha chu kum upatan ti kha ni do sita
1: kum upat nu wa khan in tinge sri sel na kan nei chho sel
2: ma khan in i invent he tu kan ta kum upat tua invent he lo chin te hi om ve ta ai frozen shoulder te i don't kan na sa ni op di ta po a har to tu the ni kha hu na kha chu
1: upat nu wa ta ta chu
2: kha khan in hey tun lai kan na tho tam pui chu dora te kan thua kan chu mun ta office a te office

0: sai chi sne nga te kan lo tam ta thok lam no pang phe chon thok lam pang har san na ne upan lama te po a ma ta ni khang kha basu daily daily na kha ron ni ta ni nitric oxide kha ron pe chuak ta kha khan a ron hong ta ni na di kha e channel ho kha kha khan circulation kha ron siam thata ni kan taksa khan he kal kwal vel na kha tyang bo rak le bo rak le he thisen zong zong mo he tyang in pe kwal tur ho kha up to talk to Danny Kaka Akal Chatna Nana to an afloat Chatna Nana to an in Tissin Tele Minira Shang Shang in Kim Tan Kanin E Kahanin Aron Jigger To Chang Kantikan Aron Chatota Kahanin E Circulation Kacha Nana to an in Can talk at Tok Chat Tier Tay Danny Kamilam Pangdezo Kani E Brahmi Pranam E Acha Emma E Hotel Angalang Seeker kha zan mudona mozing tho lima mo rating ai lo minit nga kha han ti te po kha e ma lom na om mya lo o a hindu bi na kha o a hindu bi na kha om mya lo ni kha thil kha mo kha tiang te te kha kan sha cha chon a chalu tu kan ni no pa chang a ga ti na tro kha ti tap ani me ma se lu hai nei he lu hai nei na salu tuk tan chuan in ti dan chin to kha ma han ti chinila kan ni chon ti chun zum lo kha ni me ta kha tyang lu hai lut na sa lu tuk ni lo tang kha chan ati the a chan lu tuk
1: ni ati khanin kha tak sa ta na chan na po kha se tu tam ta kala omin garinga tin ril lu lam te po kha kha nga khan engi mo bel du kan nei ma chan chu kan kumalo upado na kan ati ra kum upad nu kha kan ba soingo thelo tu na tanga kan bo se na tu thil kha ni do wang khanin chu wan se ti hen kan soi pa je la ngai tai la tak sa le kha mi ril lu lam kha nin engi tu na kan soi pa ka khanin emi yoga ina
0: Yoga hi an lozir chiang an lozir na sabe em em ani he India ram chunga po hianin e NIMHANS anti National Institute of Mental Health and Neurosciences Bangalore pan an ronzir man mu chu stress hormone kan ti hemi cortisol te level te ati niam theya chuan neuro inflammation kan ti inflammation chu e he I'm not saying I'm a nerve cello, Gantihoa, and a nerve cello, Gantihoa, and a man, so neuro inflammation, tepo he, at his yam, eme money, so an real rulam in colnan, pohe cum upa, so an elzemer tello tamta, count to the cartis yam money, so an to the zone meeting real rule omelette, so yoga here and natty dam came, te cani, so an in tihi and minzo chin, so an in meet real rope omega ringer. Anzir tiang na sa anzir ve na sa tuanin e he mucha te lo te e le in tui lo te katyang zong zong a khan anzir ve na sa ta a cha an tia ma se exercise a nge khang ang therapy ang ani wang khanin iti chung iti i practice reng chuan a cha reng a control reng te chu adam ani me lom ni tiro iti reng chuan I zun thlum thi sen sang te he enge dam do e ring ngai kha atam ve thawani o dam do e ring lo I taksa zuk zuk khoi chen mia si lo wa pon lama kha te lo ti pui I taksa chung ril aron ling lo the chuan a chal a kha kha a chal de a chade izog lom ni kha ke chuan mishin kha ka zot le do kha kha iti chat chung zong chuan ngai a inei to iti sia kha chuan in ti khan I damanga e enge harsan na khana sa takini apom pel the ni
1: ani le ni puso ma kan zot du su ti khani min lo ti du ta sela ti te ang in la ma kalu ti ve du ti ta sela tin nge mi ti dan enton khan kan lo ti ve me don nge nia khu yang nge kultura en tinge xiat ngai te om khala ya kha
2: chu chu mo i yoga asana si kan pos hi i ti ulu lu tu ngai ni ve ta ni man ho ti chi ni lo wa ma ni ya at ye youtube an en to pan ti e elbo te kan kan kan kiu te situ nge situ lo ka na so ti ti to in nem ka to te kha lo ti ve chin ta ni so kha kha ni he nat pa zol te nom ve chin ta chu mi ya chu in opd civil a kan um reng ta se dim si te ponom ta u ta ai zol chang pan du ta chu ni OPD card lock in a kime civil akian a yusha kian in the didan pang I tak in kan lo sil vek thei chewa chumia inong kala session pang ai nga inong kal du pon akal thei thau ta doctor ten lo refer chon ni chuan in tiang chu ma ni lo ti ve to pi thil thalu tu ko ni lo yoga asana kan pose ho hi mo chu athiam
0: asoyang asoyang khanin athiam ina kai shoina noi ti hi chu a thapera e mase nia han ti chan chho se an ti that do te kha chuan ti khanin youtube apan engi claim a free mm lem lawa tina te pol om thowa do tan chuan mase kha tianga tingai lo man choi lo pon e mi ron tur kha instructor kha kan ne a e to na kan soi zong zong han in lo sha thiam lon pon directorate of a yu sha han ron zo top sen mi se kha thang ken in kan lo shit thiam
1: ne ti a not pina mi zo mi zo a mi mi rena kan lo thi da yoga kan dijan hela ya khani chen soi asanas kan han ti do bi e engen yang a poster kan ti do bi kha ani tani dang pina kan lo zu ngai to na zo sa kha ril ru han soi soi te hela kha eng eng mun kha tel ta a ani le khanga khanin ti thei lo we mo an chumi chin chuna ti thei lo chumi chin chuna ti thei tiang chi ang kha kum bi khle emo tin raipur te poni thei nga enge kha chute ang na nei tiang chi kha a yoga kha mi ati thei lo te kha an om ve ni sin po khan kan sei zo kin ka khia lu hai nei tan chunin kha te ang chi te po kha a rem chi lo de wati te kha oma
0: yoga hi aron sei bel the chep thei tho nga ma so ma pon yoga hi jingkara he achaper kan te khmo pumro anilopon pumro line chuna ka man huna lom kan ti pon athe vek ma se puar lutuk la he thil ezo ang lima hi chon tilawila ma se pera chon achaper ani ezo lim ang mm la puar lutuk la ya exercise sa
1: korwa kha achhi
0: ma korwa lutuk lo talati kha kanu he rem chang kan hun rem chang anga kan lo ti kha poi lo apoi apoi lo ta ma se chen hi chu I real tram dewati nga empty stomach anti ang chati nga nge nge hi ombok ta ni ti chuanin I raipuar thi kan han ti ta ma se raipuar ina now ni a ul samna na ati the te poi ombe le tho ni I khang ang kha he mi chitan bi ka tha te po kha om le ta ti chuanin I bipi sang nei ta na ti lo tu ri atam ta ma se bipi sa control na ti the po kha om ve le tho ta ni abik chua abik ta ka chuan he nge khumbel lu tukho te tan ti tur hi tlema ti chuan injai zo hlim le lu tukho tan hi chuan han ti mi turang kha breathing exercise ang te ani lo kha chuan in hi engi mo guidance noya lo kha chuan ti lo wa tha ai a asana sa zirin a poster sa zirin a om kha kha chu s a a soi pop thelo chu chuan ati thelo han ti tup the ni lo ta
1: an din huna zirin ti
0: dan mo en din al mo I khub chalo po khanin thu chunga alo ti the kha ala omle zel thota tlatani chubang jan he ni ni problem nei po khan ati thelo han ti ngot the kha ni lo ni problem nei po khan in yoga thadve de de chu I in a chinga an kul pop pop the ma se I kul pop the lo po khan iti the tho I kul the chin kha iti meyang khatyang zel kha ni wangin mani na kan the chin ang kha apoi mo wangin ti the lo fak he om lo so ma se kan asanas kan du dana zirin
1: ti lo tur kha chu om ve zau zau zo ye puma sa han bel ni kam chu chang khan
2: ya asana skan ti e jon in lo ya po por lai I por la ti tur te po digestion pui tu asana ste pom ve le thu ta khang te po kham le ta chu ani nei rai lai pon a o kan me men so yang do in trimester ang se la ti tur te kha chawang zela ti tu ang ta om ve zel ta block te kan mang ta e form block kan ti me ta kan te poka rai portan mang chin ta butterfly positive vel man na te pon mo ang ai chwa ta in a top ni lawa block a chu chu nga ti te kan te ka rai portan man dur kan te ka om ve nol ta ol wan ba ya bip sang sugar nei vel tan hi zen ti lo dur hi tam ve a ti tur po tam tho chan
1: chu hello chu chu ni me ra se ole ole ani le side effect kan ti en si kha e a um ve te ti top me la ka zo dana di kem kare thiam lo ba
0: I ke ke gi ma experience si na chuanin a instruction noi anga ti ang pa nga chuanin a om em lem lo wa ma se tle ma than rol ve de han ti kan ti na sa de utiang han ti vela than rol ve de uti chu om ve a mai ro chu I mani thu po mani thu lo tia khatyang in sui se ka chu an lo me the ta ma se kan sha china chuanin khatiam kha chu a om em em lem lo
1: a excerpt te po an dinan kan la lo wang wa zaga han la de us ko ta kan ti de chunin role te eng la ken te
0: kha chu om kha om ve a o revel e me a ma se he kan na khata tang ka ti pu e tang a he kan na pu ta e han ti hi chu
1: net ta ka ho
0: o kala shi

0: lem lawa an lo om tho me thea
1: ani tak chu ti chu nin hei dia kan lo chir ve tren khata chu nin hei vun ti en nan te ti khat ti te kha oming ka re te ka atang kai reng reng em bi tu la jan in a asap to tang glow kha ga ngai pui mori re mo ha bi kin dulat le rol kan ti don en mi kha te da atang kai reng em bi ti te pokha
0: o e eng lo he he chan tak sa chan nan complexion chat nan te zong zong khan a um ve ve ka ni mo ma se khang kha chu tlema ki ma ni instructor ho no hi chon an advice e an advice pek tam bak chu ne lo ke ni chu anan na lam pang de hlek kal kan ni ba nen a studio hong ho ti a ho hian in an tin na satan lo chil na sata ki ma ni na ayush na kan man dan tlang pui chon nat na in kul nan ani kan man de tlang pui a the vek he tak sa chan na no pangina ati tur ang te po om ta eng post nge no pangin te chen se mo a chan nan khan a chan na pui tu tur tan khan chan na han de han wa chan wa kwang na chu ni chuang lo ma se a chan na no pui ve tu rang kha o
1: ani chu ni te khan kan nat na en kol nan khan kan lo mong ta eng nat na ang chi te nge kan soi thuk thuk to na in han soi bel du te kan la nem nat na en kol kan ti khan a huam jaw vi me the ya eng nat na te hi nge kan en kol de kan pui hi mi yoga mong hian te
2: ka personal daw ka experience apo antam bokoti chu ukum upato pekok sang te bun ka bun the to lo ti te private class ka pek te pokhang te ka bun le the te khan tam ta ni mo ka ka ata puin he a joints lampang
1: I
2: exercise lak thal lo wanga di pekok sang bun te lo ban par te lo rit joy na sal te tuk wanga exer lak ma sport athletics upon tam na tu warm up si lova in khel to khang rong kal te mo tennis player te pon rong kal thin khang kha warm up kan lo shi thin ta khang kha tam ta pu joints lam panga boy hi mo
0: I yoga hi heng riru lam pang anxiety stress depression ne ho tan hian mut the lo insomnia ne tan te an ran mang na sa em em a ti chuanin BP sang le zon thum te po dam do e ring nga an ya khami kha iko control dam do kha a athla ka thak te kha tyang vel angai lo nan khan ta sa takin a lo pui the boka e at he tyang ni chan ti tan phek jong yoga ti a chan kha at ki chuan in ka suggest lu tuka e a pui em em the ni ti chuan in heng tai e eng lo pulse problem ni tan ti hian in adam top the zai ngai lo win mo ati o pile problem ni tan khan in ti chuan in e eng lo mil chat nan te po khan hi mi he he a in zo tan ti khala om ve tho dai khang zo po in shed du chan te tho ta ma se kha ka zo a men nge a shi se na lam pang kha kung kha a on lu tu lo ma ha gan se zao lo mi nga ma se in en kol na hian a the tak tak a atla ka e paisa po ngai lowa mani na pe na in pek na zo kha nga ya chu ta chuan in I nan na I theng ni inu le pa te pi le pu changa I ru lam pang thalam pang na ni tan phe kha chuan in ti ma kha cha ti lo ti ma the kha mo ni na sa takin upat hu na khang kha he bi pi sang zun thum lo ne chin chung te ni tan phe kha chuan lo tren ma kha a cha ka ti
1: ani le hete kan thir dana hen hei mizo te na kan thir dana chu ti tang kha kan sui to ta I tun din muna hen in e kan thir dan hi adang ve de to em kan ngai poi mo so tem tin kan hlut de to in in shi em ti ra te kha zo na ari lo om de wa
0: o chu chu ke kan mu dana hi chuan in kan in kan thlak ve na sa to hle ti hi kan she the ya hi mi yoga de kan han man chho na a shim shim te le he zir lai ho bula te kan han te chin ta a nuam an ti kan ti pui to hi chuan in awa cha e ti hi ani zel chan ti the khop me zir lai no panga te le he kum upa hawa te han ti pui chang te kan ne ya e chuan in regular dewin ati aya khwani instructor kan da bokta training ne ho ko lo ti pui chin nom bok

Alex lel chuan gi mazai kan ngai thak tak kha tai cha eng moi ti hla ani tuna chuan kapur zo lo ti hla kan ngai thave thunga nga Rachel lan kimin aran sang.

0: That was Avril, and the song was Losing Grip, and that's all we have for Western music. Hei, Akash vani aizol ani darli lechan veni a beidong lavin nga kro tilem chan kan ngai thanga what say tu te hi sirva jam party te ani a scriptwriter hilal muan kimi bethem veng thangani a leader hi hs lel muan puya methem veng thang ani
1: Zanin kan tu poise zu a lok tha kin a man la le me tiro ngai to na po article thui sek mai ui enge kan tu pui kha a hong tu tu rong din roi roi khan ka cha tha fel der to coming thei tho lo ui van ha thak tak i ma mo tak ti tak zetel pa rong bol ti kan zir chala in kho ma le zel hi chuan mutluk tum lo ve chin la kha wang kha ni kha chalai group ve lan thalak po sa po imu chalai hi ralan hmm a ho e kapa ina thamuang takin kamu hil thei ni me ya chuba ka kan branch chuang ai zong ka nei chuang hei ni lan moi tum wa kha ka pe ve lo ui ani ngot lo pathian ma lan moi thei hi tum zok tur lan ni te chan don po chu an van re ve kan ho san me don mi e son local lom oi kalo ho san man chep chewa in van rave ya
2: dia branch committee kan in khom le local lom le thil poi mo rel tura oma
1: in thil poi mo nge ka she ve cha kan ya mo
2: i she tur chin chu mo secretary in aron puang mayang a shim shim in zani nin khom tur i thlen ma te reng nen i varon lut har ve
1: lu te ka nga ka lom le rin hui la hi nga nga hian om se me ya
3: ikal ma man ani re zon lu ve hal mai tu la ma ni a be kin a chlur ngam lo rol poi ni to lo zi lo che na mai
2: an dik che lu te boi chin zia de chui shave ka cho po e man mang lo in ni hi a in khom thin man reng chunga tlai le man lo tak chunga tlai ai nang thai lo
1: van phun pe idun tak hei wang hi ni hi nu pui tur poin hu zo lo
3: phun na mani lo chan hem kan ngai ni hi committee member sin tal in kal ma lo ten member ten ton tla kai nong ve nai lo
1: chan hem ai chwa min ngai zok lai ha dam zo kang ze chin ve o ka ka ka kan va senior pan hi iti lai ringa ta lo
2: tak tak ka thil dang dai ke chu tun lai thalai in cheina le kho sak sang chaw lu tuk hi chu ka ve ve ni tho chuwa mil le chung ko khosak mil tok te chu om ve mani ka example ho po real tram tokin thing pui don nai vai bera khan kavalu da me che tei ro chelo tak tak zial pe ti an lo thu fur me mule ama ka ti sino an menu kan en la khan ka bo ang tul tul le hala
1: oh

0: 아니 망차오래 루데이주 간첸누마 니세 가두못마이 두낭라야 아니양메체히준 담도라왕 펠시 타이마시 아찬나티즈월토린 보이중중폰 아파앙토켄코산히 암벨짓레하라
1: 니드라 간첸누위수 수롬베츠네라 뱀토메다메
0: 아 민두로 빨린 첸츠소이로 암벡포 민베두토라왕 Subaka chen hawin kar ka ti chemai mejo kang
1: Ba ta ka shilmi tur i chan palso kang ya ani ang nula felpe cho
0: ni ve tho mai sarkar na ka exam hawa hian katlinga ni phot chuan kalabem khopang
1: ka ti shok chak tur ka han exam dun chaw chaw vila tin hun te po kan nei ve me mang ti te ha phot te nga tai don
0: ya e kha si rang Remachu farai ve mole traffic jam nen then lai ka du lo sin mole o
1: e nuna no ha rem
0: rei lu tuk lo e kal ha lila
1: ne man mo na ka ka nun mi lo tir koi ve le khang lang lo mole
0: in bu sai thai em
1: a ka zir ve tho kha chu ka shia ma sa shia tu ri tam kho pa ka shia pol vek krim
0: A thiam sen tak tak lo tiang chu mo van nei lai van duai hi ani ve pakhata tin ve thui thui cha om to khop mai tro exam ring mai po hi ani nom ve to khop mai
1: nia chung de chok zang khai le ma ni a free do om the ba ka question le khot la nga du to ko en man the te po cha kom ve to khop mai an chok ve chuin mai la ril ru a mi kap ve chung renga
0: Tôi vẫn đang mi bula om hi har sa ve deu thien lom.
1: Ni mot mai.
0: Parking chu va full to ve. Kai tlai thai lu tuka. Zon chung a rai le don. A shim shim in khoi building ang e chu don a.
1: Block 4 building 5 a chu don. Nang.
0: High school building la mania. Ba na he tai nga ang o.
1: Yes, yes. Chào tụi nó.
0: Nang po, all the best.
1: Pots.
0: Nu, ka nu.
2: Oh, nghe ni mama.
0: Nu. Nu. Ka ting. Ka ting ania. Ka exam na khan ka ting.
2: Oi mama, ka van lom tak em. Papa officer ka nei ve don ta. Mama, a rongi bo sak. Pathian hian malawa som tak chem o re tak bai dong mai lawai be hnuai hlotlin nahi ipa khan mu ve se ka van ti tak em
0: nietro kapa telawin hei chen min en kola bang lawa ka tana min tong trai sakna te wang chawani hi
2: amarin tat chunga hak pe tu laka chuan kan pathian hian ui reng nei leine mishing te hi kan lo man ho in kan lo hak chhak zo lo chin mai chaw zo kani hote lom thu soi tong trai nei mang te ang kan chung chai nge o olal pa kan pathian mishing te hi nge mo ani ai sia jeng chin ni ke ni nu fa chunga imal som na kan don zo zai te hi awaro pui tak em kan choi moi tok lo chung che po in nang chuan min en san ngai lawa ma ma po i hne na voi tam kan lo thlen chin ang lo tlin nei chan ti ra te hian lom thu kan shila che amai ro chulal pa akal le zel na tura i shwai na ama mo don em em ma kong dik lo zo pha nan te mang lawa dik tak le thiang hlim tak a nu thar tu ra te a tho the nan shi sel na cha pe in chen chil la tang che eng kim wang in kan lo me kan chung ko anang chau lo ro pui berang che heng hi fa pa i swa khrista ming in kan ron di le amen
0: nu choi ka sem khal don sin ti tu trul om nual dona chu te ka ngai don
2: Ole, kailama pas lom nan sa ka me puidon chenya.

0: Hei hi Akash, fani ai zo la ni. Don chum gan dia zir na gan di prathna huna chuan chalai tele gan dia zir tir na ti thu pui manga David Remruat puya research scholar philosophy pa chunga university college thu soi hilongai thlang u
1: chalai tele gandia zir tirna gandia chu suai tu tha ngai tona mang thiam midang te tana nundan tha ko mu tu angin tun lai chan china mun bi alua india zalen na sual kong a suai tu anga siat lar ani rualin athil ti ro pui ber chu adam chung zonga alo zir tir thin alo von tlat thin til poi mo nundan kai suai tu te hi ani ome gandia chuan rin om na te tharum tholo na te in tuk tlan na tele nun dan hau tak lo te chu ram le nam ma son na atan khotlang dik le thlamuang din nan a poi mo hle ti in a soi chhin ani khotlang nuam din kong a gandhi a chuan thalai te chuan mo phur na lian tak an nei ti na soya thalai te hi khotlang in thak dang lam na le ram din na atana thil ti thei bera angai ani kan ram ma hun chu thalai te nung chang an ngai poi mo le an thil ti a te a in ngat ti in a soya gandhi hun lai te hin chuan tun lai khovel hi na sa takin adang lam to na chungin tun lai thalai ten an ma chhon har sat na tam tak nung chang thalo te khotlanga boi na siam chhuah le sum le pai ngai nat na te tumbul bal nei lova nun na te hian gandhi a zir tir na te chu apui mo zia atilang chiang hle ani thu tak le rin om na gandhi a zir tir na thu pui ber pakhat chu thu taka in nga hi ani a thu tak chu nun konga thil poi mo bera angaya mihring thil ti zong zong chu thu tak suai na hnuaya om tur ani ati ani gandia tan chuan thu tak nun pui chu thu dik soi mai ni lovin ngai tu na ate chong kama tele thil ti a te alang chuak tur ani a thu tak chuan nung chang that na a hrin chuaka chu chuan rin om na aron keng tel ta thin ani ti in a soi ani adam chung zong in gandia chuan thu tak vong turin thei top a chuwa thina hemi konga hian ain tha da ngai lo a chan jin zia na the story of my experiments with truth a chuan athil ti te chu uluk taka angai tu thin thu le athil ti sual te po apom thin thu a tar langa thu tak chuan mihring a siam tha a tin thu tak hi midang zir ti na atan chau ni lo ma ni nge in nun pui tu ra ni thu a soi ani he zir ti na hi tun lai thalai te tan apoi mo hle tun lai khovela hian thalai te chu hlotlin na muthuai tura nor na sat an ni thina hlotlin na na konga hian mi then kha chuan dot mangten ma an la a midang te bumin diklo takin thil ti chang te a awm fo thin gandhi a chuan hlotlin na tak tak chu rinom na tel lovin ani thei lo ti in a soya rinom na chuan in in lai chi na tha a siam a ram suai tu mo phur na po hi rinom na tel lo chuan thil ti hlotlin thei lo ni in a soi ani social media le digital platform manga thu dik lo the dar atam em em lai hian thu tak von tlat apoi mo zia alang chiang hle rin om na ngai hlu thalai te chuan an ma ni ma son na mai ni lovin khotlang le ram ma son na an ngai poi mo tel tu tin gan dia chuan a soi ani tharum tho lo na le do thei na gan dia zir ti na lung phum poi mo tak dang pakhat chu non violence tharum tho lo na hi ani a gandhi a chuan tharum tholo na mangin kan ram zalen na asual chuaka sarkar nor na man ro chak taka achan tir ani non cooperation movement te salt satyagraha te quit india movement te mang hian huat na le tharum tho na tel lova dik na zui ani thei zia alan chian tir hle ani gandhi a chuan tharum tholo na chu man in sum thei na ringot ni lovin midang te za na za sak na po a huam tel ani ati a huat na te kheibik na le tongkam chia man te hi tharum tho na chikhat ani ti in a soi ani he tu pui poi mo na hi tun lai kho vela hian alang chiang hle ome tun lai thalai te chu sa kho in huat na ngai dan in an lo na cyber bullying te awangin tongkam thalo tak takin kan in chir the vak vak mai thi na social media chuan in biak po na kong zau tak a hon rualin huat na le midang do thei lo na lan chhuatir na hun a hong ve bok

ni gandhi ji tira chuan thalai te chu daw thei tur te midang se thiam tur le inza ton turin a fui thina sa khoin an lo na te tong dan le thil chin dan in an lo na emo political ngai dan in an lo na te wanga in khotur kan nilowa kan ngai dan in an lo na te chu zir chiang in mising thazo ka min siam tur ani ti in asoi ani tharum thok lo na le do theina pom thrin khotlanga chuan rem na le muan na mangin buaina chin fel ani thina za na le ngil nei na lantir chungin thalai te chu khovel in then sang zel kara hian rem na siam tu an ni thei ani mani in rin tok na le thorim na gandhi ji ti na poimo dang pakhat le chu mani in rin tok na hi ani a thalai te chu an mani thiam na ngai sang tur le sum le pai tho chu a konga thorim na a in hat turin a fui thina thingklang le mun sang sanga industry a choi san te hi sum le pai tho chu na mai ni lo na tho war le thokrim tura thalai te a fui na ani ram le nam ta na rong bol gandhi a chuan kan le kha thiam na le kan siat na te hi nam ta na mang turin thalai te a fui a nu nom zia chu ma ni hlo tlin na le sum le pai ho sak na te mai ni lovin kan dam chunga kan ram le nam ta na kan thil ti te a hian a in khata ni ti in a soya adam chhum zongin gandhi a chuan khatlang siam thatna na satakena thoka mi hnuai nungte a choi sanga inrem na awara thingtlang mason na turin na satakena thoka khotlanga mi re thei te chu choi kan tumin na satakin a be thin ani angai dan sarvodaya mi zong zong mason na ti chu na satakin atlang au pui thin he thil hi tun lai thalai te tan apoi mo hle tun lai a hasna tam tak kan tok re thei na te in tluk tlan na tele khotlanga ro rel na fel lote heng buaina zong zong te hi sarkar chawin aching fel theilowa ram mi puiten ti tur thui tak kan nei ti in angai ani thalai te chu ram le nam von hin konga te remna le muan na khotlanga omreng theina konga te na sa taka thok thei an ni thu asoya ma ni mason na mai ba ka khotlang mason na ngai poimo in thalai te chu ram le nam ta na rong bol tu poimo tak an ni thei ti in asoi ani Mahatma Gandhi a nun le a zirtir na te hi tun lai khovela thalai te tan zir lai puimo tak ala ni zela angai dan hi hun kal zela po ala tangkai em em a mising nun om zia puimo tak tak te a soi wang te po ani ang tun lai khovel thang chak tak kara hian Gandhi a chuan thalai te chu om ze nei tak anung tur le ram le nam ta na bezel turin kong a ko mu thin ani Gandhi ro puina chan em em pakhat chu a thu soi te hi soiliam mai lovin atakin anun pui thina tunlai thalai te hian thu tak von konga te khongai na lantir konga te le midang ta na rong bol na konga te hianin ama in ma hrua in midang te en ton thei turin anung chhin ani hau tak lo le sam khai zo kanun gandhi zir ti na poimo tak pakhat le chu hau tak lo le sam khai zo kanun dan in zir ti na hi ani a ani chuan hlim na dik tak hi thil tam tak nei awanga hlo chuwa thei ani lova lung oina le mani in thunun theina atanga kan nei te ani zok ti in a soi ani gandhi a chuan mihring te hi kan du zong zong nei tur ni lovin kan mamaw tak tak chauh nei zok tur kan ni ti in a soi a tin heng a thu soi te hi anuna hmuh thein a lang chiang hle bawk ani south africa atanga alo let le khan nun tlawm tak le enton tlak tak a rawn chhawm hngal bawk a sap ho siam chuwa thuam paw in bel du lovin amaram siam chuwa ngei thuam te chu a in bel thin ta zoka he gandia zirtir na hi tun lai thalai te mamaw tak ni in nun dan hau tak lo le sam khai zoka nun in zirtir na hi kan mamaw em em ani hau tak lo zoka nun dan in zirtir na akal pui pa hian gandia chuan maniram siam chuwa thil ngai thu tur le chhom nung turin mitin te min som bok ani gandia nun le azirtir na te hi tun lai thalai te tan zir lai pui mo tak ala ni zela angai dan hi hun kal zela po atangkai reng don ani asan chu mising nun om se chung chang poimo tak tak te a chan thin wang ani khovel mason chak tak le boi to tak kara po gandia thu cha hian thalai te chu thu tak vuana om je nei tak anung turin a fuya dikna le rin omna te nun pui tlat turin a fui tlat ani gandia ro pui em em na chan chu ama thu soi te ataka anun pui thin na hi ani a midang te ta na maswai tu en ton tlak takin anun amang thin ani soi to ang khan thu tak avon tlat na chuan mirin om taka asiama tharum tho na tel lova rem na siam angai poimo na chuan
ral muan na a thle na ma ni in thunun na angai poimo na awangin mi je nge tak alo nei pha a ma ni kut ke a din tum na chuanin ma ni in rin tok na asiama ram le nam ta na a in pek na chuan ma ni hlo tlin na chau ni lovin midang te ngai

0: sakna le midang te tana rong bol na poimo zia alan tir ani chu wangin gandia zir tir na te chu chuan lo om zel tur atan po kong chhun eng tu alani zel don ani
1: Kan ikak tak ka chalai tile gandia zir ti na ti tu pui manga David Remrod puya research scholar philosophy pa chunga university college thu soyani akashwani aizol gandia zir ti na ti huna puan chho ani tuna chuan leng zem la Rebecca Simoy le h lel chaki mat te sakkan ngai thlanga ma sakkan ngai thlak tu hi Rebecca Simoy in ngai lungrun ti hla sakani

tingan no pangina I sakwa na lampang til an zirna mun religious place kan ti angchi angate poi awamta zirna institution a tianga hiam jina idamtu in angchia khan sarkar ani mo private ani emo khatia hmuna athoktena anlo kho e no pangang khwai khem kha ani ta chan entin e ta hian man ru manga no pang an vowa ang khwai khem kha at huam tel vek bok ta chan no pang khwai khem anti na te mo anlo hliam emo a na an tuar tir chim emo na tor na an thlen chim chim khan ta han a huam tel bok ta chan no pang ri ru le emo taksa a ra ban zan lo te khatia ang I advantage a lo la a no pang na khwai khem ate po hi atel bok ta chan he ta ham no pang khwai khem awa a khwai khem na na kha hin inge ni e pong swal bur kan ti ang chi ang hi ni lo ma se boi khat a ye tam athlen khan a huam tel bok ta chan no pang an guardian an mani en kol tu nu le tanga hian kan sha tu chu nu le pa te po hi an lo tel ve theya chan khatyang ani lo chan inge nu le pa chan tu emo I nu le pa kar om lo an mani en kol tu an chung te khaini ni theya tiang poi a huam vek theya ni chan a dang po ta manga I at khang khatang pui ni ta ang se heng hi I aggravated penetrative sexual assault kan ki hi a shem na hi kum sum ni a changa dam chung lung in tan the ani ta heng ba ka hian fine kan ti sum soi tu kan ti anga kha atil the bok ta ni chan adot le chan sexual assault kan ti ta hi section 7 pokso section 7 ani ta he hi atam em em ma he mi case hi tuna Aizo District Court po hian atam em em ani he case hi sexual assault kan ti chuan inge ni I no pang kha inge pong sual a ser a khan I penetration kha tel khir lo ma se no pang sera emo amonga emo anute emo han khoi saka inge I hetia ang mipat me chen ram pang hoi shim shima I an khoi khan I sexual assault hen awam telta chuan sexual assault hi a shemna chu kum thuma changa kumnga lung in tan le fine poka atel le thebok ta ni chuan I aggravated sexual assault kan ti le ta ni china penetrative sexual assault le aggravated penetrative sexual assault ang chia khan aggravated ina awam hi sexual assault a han aggravated ina awam hi inge awam theju police le police te an guardian an mani en call tu te na thona a school kalna munat e ani motivate ang chi ang khan angai che khan ni ta chan aggravated ani khan I te min an deu hla ka wang punishment po hi kumnga achanga kum sari inkar le fine kha kum nga tang kum sari inkar lung in ta na fine kha atel the bok ta ni chuan sexual harassment kan ti le ta hei section 11 ani ta sexual harassment hi atam em em a hei kan shat lo wa nga thil theng po atam em em ani and ti nan chong kam min emo in chai na zai zir thlen ni nan yang chu mi pat me chhet na lam hoya khatia anga no pang an lo fiam te khan I sexual harassment hen ahwam ta I hei mizoram ate po atam em em a antir na no pangkong la kongkong kal la kha enge em pan mei chane lam pang hoin I me sha tai vai po ni se it's high ani chon kha kha sexual harassment hen awam tel ti kha sha turan ya chon taksa hanti lan tir an taksa an private part te han I tilang tur hanti vel te po kha awam vek ta chon enge pornography antita hetiang mi pat mi chat na lampang ang puiting film kan ti ang si ang hetiang lampang shim shim no pang kan lo mu kan lo entir khan sexual harassment hen awam bok ti sha turen ya chon no pang han zuya han biak te I electronic device kan ti hey phone te social media kal tlang ti a mi pat mi chat na lampang thil ang vel ang zonga han biak shim shim te poka awam vek ti sha turen ya chon no pang kan thema hey mi pat mi chat na lampang hoya I vaman pui thei tur lampang hoya kan thlem pokhan ahwam ti shat bok tur ne chon hei a punishment chu kum thum theng lung in tan thei anya chon fine kha atel thei bok ta chon no pang khoi khim chung changai soi tur tam em em ma kan soi vek seng lawanga ma se kan sha tu chu dam keng ko to be a special juvenile police unit anti ta chu chu an oma chumi omlo na chon police sa hian hetiang tuar khoi khem tuar te hian kan sha ani chuan an mani khelo po an chu te khelo po midang po in tu po in I hetia

0: thil thleng kan sian I chuan kan report thei ta mase kan sha tur chu I false complaint kan ti ta I mi vati mawi phautum emaw wanga I khatia ang I complaint dik lo kan thelu ta ni chuan tharuka changa kum khat thleng lung in kan tang thei ta chuan ta chuan kortin a tha ti ni chuan fine te paw min choi ti ve thei bawk ta chuan heta hen media hen role poi mode wane ya chung chu no pang te hi an ni na te an ming te an mel te an chung te an ni na shim shim sha the na tur an school lu na thlengin enge an veng thlengin I ti lan sha tir phal ani lauta hei hi shim na chin mi ang che force complaint ang che khan tharu ka changa kum kha thleng lung in tan the ani ti kha kan sha tel bok a cha a rawra sak tu court hi an om big ta pokso bi khoi no pang khoi khem chung chang bi khoi special court hi aizola hian a um bok ani ti kha kan sha tel bok ata na cha khang jung kha no pang khoi khem le a shem theina dana chuan kan sui the chu ni mai ro se
1: kan ngai thak tak no pang khoi khem le a shem dan ti thur soi tu kha larin pui sai lo advocate dor pui veng thar aizola mi ani tuna chuan civil case le criminal case danglam na ti thu kan ngai thave thunganga he thuran soitu tur hi esther lalom pui advocate chon pui mi ani
2: tunjuma thu pui tur chu civil case le criminal case danglam na ti ani dan hian kan dikna chan vo le kan mo phur na te min siam saka kan dikna le chan vo langsar zual tak chu Fundamental rights India dan puin min pek hi ani a fundamental duties India dan puin min pek hi kan mo phu na a ada te chu ani thung mi mal tin te hianin dan hi kan zom angai buk ani dana chuan kan ti tu le di lo tu te tar lan ani a dan kan zom lo chuan thil dik lo ti angai kan ni anga shemna kan chunga lek thei buk ani buk dan hian thil dik lo ti tu te shemna mo mal takin kalphung asiama lom ni in a chena chung ti chu civil case le criminal case te ania civil case kan soi masa anga civil case kan ti chuan mi mal thil ti in da ta ila thu buai ro rel thila chuan police te enroll lo na chi thu buai lam ania mi patni mi pakhat emo mi pani aya tam te kota an thu buai ching fel tura local te ho hi a huama pol le mi mal le mi mal te in khin na hi civil case chu kan ti chu ani meya mi pakhat emo aya tam kan vati pal emo an ta na nok saka kan oma an pui kan khoya an pui kan soi te ani chuan khang kan pui soina te kha anlung oi lawani chan civil case hi an file thaya civil case alo chhuana chin chu ani a civil case hian awam sau ang renga chung zinga poi mo zual bi klo soi don tai la contract disputes kan ti mi mal abikin sumdong te an sumdon na lama intiam kam na te emo inrem na te an siam china chumi thuthung po chha a tibor bang an om khan civil case swam chunga alu theya Indian Contract Act 1872 in shem ani thei dan tur atar lang ani panina chuan the Mizo Marriage Act the Mizo Marriage Divorce and Inheritance Property Act sang ni som pali hian in le nupa in kar chung kwa awanga buaina to tokte thuro chha awanga buaina te in chen le ro chun chung changa dan aron tar lang buka apasalin nupui achena anupui chen ta khan afate chom dolna tur sum apasal hena jain aphut le the ai pathum na chuan rama wanga buaina chi shang shang kram in chu te ramri te dik tok lo le ramri in sun sak abanga buaina te ahwam buka rama wanga in ti buai hi mizoram a chuan in atamber pol ani a palina chan employment disputes omlia hemia chan na thokte lung oilo na awanga lo chung chang nga lung oilo na wanga buaina to tokte le dilo taka na achanga anbante tan civil case a file the book ani pangana chan manisut kan ti paisa wanga buaina om the chi shang shang mi in

0: sapu ka pekle le theilau thu buai te mi in minlau buma kan poisa kan ne angjong jong kan lo da khama lo puk ti ra min pekle le thei tak si lau te hian muni su civil case a chuan in a file thei boka hin kan sui jong jong hi cpc civil procedure kan tia hian a shem na le akal mang te darlan ani bok civil case a chuan complaint te lu tu te hian zang na dom na an dil ani de bera chu chu legal remedy ti ani a thil ti dik lo tu khan a thil ti sual man a choi ngei tu ra ni a mizo chong chuan le choi na ani a dana chuan de damages ti ani a le choi tir ani lo pon an thil bat an rul nan khanin an bung ra te emo lak sak chin ani a civil case a chuan chakzok om theilawa a inking a te pahni both parties kan ti te pahni thu kha ngun takin courtin angai to a hnuwa anin kar anin rem dan tur ang bera angai khan an rem tira case ti to chin ani tlang puya civil case hi chu arei tlang pui bok ani kan shia tur pui mo le pakhat chu mi pakhat emo mi pakhat ai tam kan ti pal emo diklau taka kan pu ani chuan civil case ni ma se criminal case huang chunga nu lu the a om ve fawa ipc section zali som kwa pa kwale zanga na in defamation chung changa shem na aron talan angin mi pakhatin midang avati ming hiaw khan jela ta tir the ani tuna chuan criminal case lama kan nu tonga criminal case chu thil swal ti emo dan bo chhiat na awanga man tel le sarkar dan phal lo le pal su na lam akok ani dan lo ta ka mi poi va soi te po a huam ani chung te chu zu zor te drugs kan ti heroin number 4 le tam toi ri te til chi shang shang to ruk le zor te ruk ruk te cheating mi bum kan ti te murder in tha te pong sual le in soi sak le kut in thak te a huam ani criminal liability tia shat ani boka criminal liability a hian sokar emo khutlang dan zom lo hi a kok bera kan ti kan thil ti sual awangin kan chunga shem na lek ani anga he shem na hi jail tan le sum choi theina ani thil ti sual tu chung thu ngai twa na chu criminal proceeding emo trial ti ania thil ti sual tu ri ru le tumna emo ri ru in puwa cha na kha te fung ber ani tur ani ipc le crpc kan ti te hi an so ka le khotlang dan bo chet ani awanga shem na shang shang aron tar lang bok ani criminal liability hi penal liability tia ko ani boka he liability kan ti hi latin chonga actus non facit rem nisimen sit ria ti achanga lak chwa ania a omzia chu thil kan vati diklau ataka kan chan ti ringo thi thiam lo chan ti nan atling tok lawa tumna le ri ru in puwa cha na a omem ti fin fia tur ania ri ru in puwa cha na achang chuan thi swal emo diklau chu atakin a hlen nge ni ti fin fia na a om bok tur ani criminal kan soi hian thumal pani poimo tak tak a oma chung thumal te chu act kan ti le menstrua hi ania act ti chu thil ti ataka chan ti ti na ani meya ri ru tum na emo ri ru in puwa cha na achanga tak sa che zia manga len chwa chu ania ekta hian chuang thum poimo tak tak a oma origin alo chwa na thil ti tum lo chor chwa na ri ru kan ti kha ania circumstances pahina chan circumstances thil ti hun le mun pathum na consequences thil ti in a angong te an ni menstrua kan ti ve thung chu guilty minds ti na ania chu chu ngai to na chhalo emo ngai to na dik lau ti na ani ri ru ngai to na hi criminal liability a om the na na kan en mai mia lo tur pakhat ani a criminal liability ya hian thil ti dik lau emo thil swal ti a omin a hen swak tu ri ru put mang a changa te ani anilawa thil ti sual turi ruput mang le om dan kha athil ti achanga te zok chin ani criminal case kal dan tlang pui atoi zongin soi ela ama separate complaint alu ta chan investigation ti te police te khani nan ti a te stor chi shang shang le interview te anti nuwa an mi thli thlai kha man ngai nia an shiat vele an mirin le chu an man ta a jela an tan tira court ta an shwaya court ta chuan accused su thubuai an man na a an pu na kha an pom le pom lo kha court khanin a zo masak ber ani china an lo pom lo chuan trial angin kal pui china ni a an dik na highland kha an ti tur alo ni ta a ti chuan a thu she tu zong zong witness zong zong te shwain an exam zo vek nuwa court chuan ngun ta ka ngai to in thuthluk na asyam ta chau china ni ti chuan trial kal char char nuwa accused kha athil ti milin dik lo a kortina angai chuan sum choi tir emo tan bel tir chin ania hejan dik nia a sha chuan case su ti to me chin ani ti chuan thu buai an pu na an in pom ngal ero chuan an tan hun tur le shema chi shang shang sein jela an khung le
1: kan ngai thak tak civil case le criminal case danglam na ti thuran soi tu kha Esther la lompui advocate chon pui aizolami ani tuna chuan bima somtuang zai lo ngai thang

Oleh, kala du dang le chu ne chi kala han nen khan a in contrast em em maya a in opposite lo ti taila kan soi su lom lo we kala du dang le chu sim na te lo pian thar na ti khani ta ni ki wara khian ke ang tling lo rol i so ki ang kan leng kan ti zo chinga ti ge sim na te lo pian thar na ti kha i thlan dai le min ti mai theya ma se sim na te lo pian thar na hi mizoram kan har sat na nin ka khria piang thar kan in tia Masa tuan mami zau Christian deh kah piang tharan inti ngai lewa patihan tu oi an inti mai cina ni. Patihan tu oi kan inti mai jela kah aril ria win kerja. Atsan cu piang tharan kan tihan agen tel ngai ngai tu le agen tel cina cu sim nane. Wele kata sim vek telo ma ila piang tharan hi ana agen tel cu sim nahi ni tat meni. Cuba zon valal sai lewa cuai telo valal sai lewa na sim nat telo piang tharan ti la. Asa ka hi amoi ka ti em em maya hi zoram christian ten kanun kai hruai tu tan mang fe kila chu chu nasa takin zoram christian te kan khotlang nun te le kan sa khuana te kan kau rana te po hian ngong anai ka ringani tuna chuan simna te lo pian tharna ti walal sailo na sakha ilongai thate ang

tu a zui veng veng thei tur khala lien moina da thlat mai ni chu he fur kho tiangi love song pon ya ka ngai chi lawa leng zem ni chi ka ngai lawa hlamoi em em mai mitin na an ngai thak thei khaning ka ria ngun de lo ngai thave chin te inuna engamani atok veng engin ka ring ngai thachin te ang

Ole ka hladu te mai pakhat kanun tok mm mai chu kanun trobulini ti hi ania Jonathan lian na hi tun thangthar zai thiamah chuan in zore ma khiang te ne nian ani patni tluka pathian in ahman hi an tambik lawang a hi ka ti hel thrina achan chu an hlare rang hi moini hela kanun trobul ti po hi mishing nun trobul e kim hi pathian in khata ni zia kha chiang deuh mai na ron tar langani chuwang don hela hi soi thui ka tumlo amoi ni top ngun dewin athune ni han ngai thairami in hela hi pathian amhu theina tur khope mo ani lo vek po in pian tharna khopla ka ti vetlat mai ni hela hi chuwang don ka soi thui lawang soi thui ka uyom zong in garhia ngai thatop chin teang kanun trobul ti kha

zai pola chuanin besi khwai ri mizoram zai pola chuan athiam berani kherem ka khrelo amai ra chu katharau nun khoi ber zai pol te zinga chuan antel ve nge in ka ringani besi khwai te la a hianin tlema anla lui to deu moi ka tm em mai tun batch tharina aron sakle omani chu chu imangai ro pui ti la khani hi sap hla tonga le linani ya sap hla tonga le lini ma sala alet ling tu hian alet ling thiam hle in ka khria mizo ir om chuok ni om moin he lai aron chuok ani chu chu basic khwaer te signature ti lang tu ni bokta he lai chu a besi ngoi ngoi mai ni a bible society la ngoi ngoi mai a ka soi to ang khat a drama sa mi te ran sak mai pialama tu na bad sar te ran sanon le phei chu amoi em em mai ni I mga ero pui ti lai hi lo ngai thave chin te amoi ke chon ka ti ni in ngai thachin te ang

Zai Paul hi chu mi mal za hian atluk tak tak thelo ni Mizoram Zai Paul te zinga chuanin Zai thiam ka ti ber te zinga mi ania tun ma ka chuanin Zai thiam kan ti le tharaun khoi zinga chon until overem ka hrelo amaro chu indona ro pui ti tanga Zai Paul moi ka ti mm chu sinot choir hi ni bokta sinot choir te na kan zin ko nga ti la an saka amoi ni mishing nun aron khoya hering nun zin kong christian tena suale thane na kan indo na te har sana kan to tele kan nun phung chung kwa khotlang hel ha aron khoi tel tat mai ni chuban jun he sinot khoi la kan zin kong ati hi amoi tilo antam karing lowa an om lowang ti hel jok den ka soi war ma ma mai thia amar amoi ni top mai ni amoi mai pialama kan nun khoi thei ani wang khan ki chun ka du em em mai ni ngai thlave chin te inuna khoi ve mai thei nia

te in an ron sale nga la mihring nu ra hian ani na tanga chuani sual te ti lo kan thu ni kan nun sual in a bom ama chu kan hne zo si lo wa he sal tang tung try na ti la a hian in ala phu tu hian lalpa zani na hian ti thei ka nei lo eng ma ti thei ka nei lo chu wang chon tuna kazuno hi khoi takin tu ya ron chan tir te kana khuwa khan tui kha waina i chan tira ma se zani na ero thung chuan he kazuno hi tu ya ron chan tir ta che lalpa tin pathian kha aw top mai ni pathian kha angai ngoi ngoi mai ni mitling lo ani ti kha in khachenga chu wangjon athlin om chun chu pathian ani ti a khria khamini wang khan ton pui tu om chun pathian kha a awa lalpa he kazuno hi tu ya chan tiro tin pathian kha dil om lo lu tu kha dil top mai ni ma se pathian ne rain dil om lo ne rain kha zungol veipa khan pathian ni na a mufia ka ti pathiani engkim ain rol du ti chiang takin atar langani chuwajon he la saltang tong training ai thave te inun ati har ani lo vek point pathian thajia i mu karing ngundewin he lai ngai thachin tengo.

thon mai mo ti lak ani thak ta kha ngai nun sang sak sang te khup tong sak ani Joseph zai ming thanga zai kan ngai thave thunga nga leron sak tu hi ta chuan a leng ka thin lai nem tu ti la sak kha ania Joseph zai ming thanga hi ke pon me ma taka zai thiam ka ti ani a ama hi ui om ka ti e me ma maro chu a hlate an moya la moi tak tak min nu chi a ngai thatu te puna moin ti venge karinga ni tuna ilangai thang o

Kani thak ta kha ta chuan a leng ka thin lai hnem tu ti la ju sef zai ming thang sa ka ni kalung dum hun kan mang me ka ton chum kalung dum hun a hian leng zem lamangin kan in oya zanina hian in na hun lai la tak super dry o te hau zai kha khan ngai thanga mi mal takin mi mal mi mala an la sa khau kha kan ngai thado na ni a khang super dry o a khan in zanina hian in ju sef zai ming thanga zai kan ngai thla zau to a Mala sai lo zai kan ngai kha ve le thunga nga mel cha ti la sakha kan ngai kha nga mala sai lo wa azai thiama pathian la asai moleng jem la sa emo asathiam ve ve a ka benga chona moi ve ve a tuna mala sai lo wan mel cha ti la sak lo ngai thang o

kan ngay thak ta ka len ka zuam lau de la ni le ramza ve jawi sak ani jeti production za in kan in oi ve thunga ka thin lung hu tu ti la sakilong ai thlangu.

Damdagin mang cha katin lung hutu ti lagan ni lakta ka JT production sak ani kalung dum huna han nung ba kan ngai thak tu hi kela thamwan kimi a sang ni somper yut I can zai kha ni a mang ina rin om ti la sakha ani nga he la motive tu zung zung telang ngai thakatan in thanan karon thane

mga inari nom ti lakad ni klakta ka kele kamuan kimisaka ni. So di song tu, don jum kalungdum huna leng ziam lakad ni klak titi tu an ni. Hei hi akash fani aizol ni zandar somlia zan veni a voinata na kan huna topta. Program puang tu hi angela lal sang lia ni kani a control room engineer di uti tu lal chanzuala an ni. Kan program hi FM Gold Relay na chunzo mang ngay tlatute in zavain mutu imang traffic ule. Jai Hind.